abujina po ani aseda ayodia mencha na naga chehine mafo otunfo cha me panyi na na ho yede na na osedi tutu baby god otunfo koso akwa.

0: free sa wo yare wo ni padua ni wo ya bia fa wo sa to ho ne kachia de se wo nyamia no no
1: nyamia ni wo
0: kachia yare ni se nyamia no
1: nyamia
0: kachia te bia ni se wo nyamia ni era wo si sa wo nyameda fa wo sa to ho ya
1: ye nyamia ni wo
0: sa ya ni padua ni na fa wo sa to ho
1: nyamia ni wo
0: padua ya die wo no
1: Yes, I will go out.

0: etumi aboa wo jenko so ntia dance number odi adwuma no ye 0554477959 0554477959 bitumi afre no na na din ko bo 0504604122 0504604122 and a number a year
1: 0541 40 39 39 0541 40 39 39 kakra na mse meye kwan semina bia ma wada bua ma nkoso aba
2: mpa papa kan
1: na oba ha me ni mazini
2: papa we dem so it come ba be last year mo
1: okay
2: na we pa mo tse ma kwantre semina me
1: okay
2: na akwantre mo en si se na duma se be ya menya na ho akade dia ba ba no abane kubi infie bi ni ni
1: ei
2: infie bi ni ani nya kantia na se me de ba
1: na o nya e
2: nya papa ka se ni ni mo se dis bi na afi mi e o ti ni so atia atia atia atia atia e ti one day bi o ani ka se me se e bi ni a o tsam pa e bi ni kura aye ti ama ye no e ti se e tu ni an tu be bi ha enti the work on this in your home na me too ama koton na me dia papa papa na me se se o se se ma me no me dia ba na papa we can catch you demons ti ma me too e koni se de ya bi no bi kura
1: obeto
2: obeto ati e na ma me no so ko ye asab ke se afa ma bien bien bien bien bien tu te chao pa na me pe ko fo chao the one thing with tamako nisi ni eto na me kwite marafu ki teksi ni tamutu teksi ni edi kukuru se me pobi ya manato eko nisi de edaka ya mutu se bide chisa minyo bi ya manato iti eko nina kare bako ene so obato iti ebu wa mwini tuwa se uwa chisi mwini ti ni ya wabwa nifoso bini tuwa na koko bidi ya sa ekwa ene ja diye sisa odi mamu odi mami down the mammy and the timica at the bar. Anna, you can hold the old mammy. There was nothing good,
1: yeah. They can't for good,
2: and they can't for good, and
3: she can't good, and
2: me. It's in the name ever. But celebrate within and Cayenne, the bar, made a pretty dear trust on names of where some for a mom. Amma, there's a bit trouble with beer in trap. In the new barbaco. Na me suti nsono di kamba
1: ok
2: ane ko suti nsono se pese na oni peni ni nina ya peni ino ni ye epi kama ni bimu su kanyi
1: no kre
2: di pese na me fang ko ti anso unti mi ma tena me nye dia akang femra ana me nti mi ti ba ya umwa me samana de kujale papa sa mani nse njeni e yeno ni nye bibi ndi
1: ade ntina wundi bibindi
2: tse mse ase ye tia so mu ubika so mse nyen kompany bo kwa ase pindi kusufu obi ase nyame be nyame be de bi papa kase nyame be nyame be nenso am kase papa se nyame no waye kwa ye bi bata kwa zifonesi ye kwae
1: no kre
2: ama en munyo na se nyame di ma
1: ma se mina na na de ma ona ko wish na na aba odi bibi aba shere
2: se obi se ya
1: sabe fan shall so
2: I mean, we buy and trips in one out the man the coin.
1: Wow. She said, then I will catch you and crawl for me.
2: It's in the